0: isiqi sase-Afrika.
1: Bheka umsakazi ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshena nje uthi icula ubani ngivele ngiyi-download nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoba ukudlala ingoma.

0: Isibuke album yami isithathu njengamanje.
1: Yeah. Iphethe ingoma eyingakhi?
0: Isibuke sine ngoma ezishumi nanhlanu. Kodwa eyodwa ngayikhipha ngenyaka odlule ngo November esihloko sithi ugologo la ngahamba khona nomzulu. Mboa Zulu. Bese ngibuya-ke nezinye ke eziwu-14-ke.
1: Ya.
0: Kodwa na ezazingaphumanga kade ngikhiphe isingili kwangakhipha nje sine-track ngase ngingabuya ma-14 tracks sekuzonke ku-15.
1: Bayitholaphi abantu iy'ngoma zakho fowethu, i-CD yakho uyidayiselaphi, ebhuthini noma ikhona lapha kuma-digital platforms?
0: Itholakala kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo online digital stores. Mangabe uyifuna nje uyabhala ukuthi Isibuko uMafakiza ibe siyavela-ke, zongibona lapho ngifake nje iskipa lapho isiqanda.
1: Ya.
0: Isihloko se-album Isibuko.
1: Hayi fanakithi, awusaluvela usikhipha iy'nombolo isibuko sithona kuma-digital platforms okufaka phakathi no-YouTube. Abafisakho mfowethu ukuthi uzobadlalela bakuzwile abantu khona insizo nje yase-Richmond iday sikweletele mani ubhiya sokubona nge-weekend. Awubanike inamba yakho mfowethu abantu for bookings nabefisa uzobanandisela emcimbini yabo.
0: Alright, before booking ngiyacela ukuthi abantu bengenzela iqiniso bedlala umculo wami endaweni eyifanele. Okwamanje ngizacela ukuthi abantu bengenzela iqiniso befocus kakhulu kule album engiyikhiphile njengamanje. Yes, yona into engiyicelayo nje leyo. Iy'namba zami mangabufisa mhlampe ukuchuma mhlampe ukhona la ungidinga khona noma mafuna ungibhuka ungawazi ukuthi ngizoba mhlampe ngathatha ngipeni njengamanje 071
1: yeah
0: 959
1: 074
0: 1 071
1: yeah
0: 959 074 1 ekugcineni
1: kuzwa qha ufanele bethi bathi abantu uyashaya bathi abantu uyayenza lento uthini kubona.
0: Ngithi ngiyazibongela kakhulu nami bengithi nje ngizama ukuveza ikhono lami mawukuthi ba-approve. Ngiyabonga, ngiyathandaza nje uNkulunkulu angigcine ngiphimpile angiphephise. Ngiyabathembisa ukuthi ngizohlezi ngibongela iqiniso nawe uma sengenzela iqiniso beqikelele ukudlala umculo ey'ndaweni ey'fanele ngoba uma udawunilodile mina ngitholi lutho uma sezike efonini yakho ngcono udlale la engidayisa khona ku-YouTube, Spotify. Iyona ndlela esenza ngayo.
1: Kuzwakele mfana kithi, asibonge. Ovuka.
0: Hayi, ngiyabonga kakhulu.
1: Danko.
2: Elibuka mtimande ekuseni ka. Iyashaya loo ndoda uMafakiza. Iyashaya loo ndoda. Iyashaya loo ndoda. Iyashaya loo ndoda. Ngiyayizwa, ngiyayizwa, ngiyayizwa. Hayi, hambe kahle ngonye mawusuhamba. Siphethe ndawonye nje. Lokhu ekusile siyindawonye. Namanje sisendawonye. Hambe kahle mawusuhamba. Angibonge. Aphile amadila mthongo. Danko.
1: Danke lapho mfo kaBhuleni, danko nganya kwethu. Mphuma ngayo ingoma yakho uMafakiza isibuko. Till tomorrow morning, same time, same place. Danko.

0: kungakayiwa okhethweni lolu elikazwelonke. Leyo conference yabo ilako okufanele khona baqinisekise ukuthi bakha izinto lesingakubeki noma bakheqembo lapha naphansi emazikweni. So akwenzekanga ke kodwa bagcina ke bekwazile ukuthi baye kuyona lo conference ekugcineni ke baye maseyile. Njengamanje lako sekuba nalezi inkinga emva kokhetho. Lokho kuyakutshela ukuthi ke inkinga izoba khona enkulu kakhulu eqenjini le-NFT uma ngabe ubheka ngendlela okwenzeke ngakhona, ngoba njengoba umama ushinga exoshiwe kanje noma ngithi esusiwe kanje, bakhona abazozwelana naye ngoba vele bakhona bebekade behamba nabo. Engicabanga ukuthi iqembu belingayidingi into efana naleyo noma isimo esifana naleso. Ingakho ngingasho ngathi mina ithanda ukuba questionable kakhulu noma iletha imibuzo eminingi ikakhulu i-leadership ngaphansi komnumzane kaBhansi. Njoba sewumnomzana uBhansi njoba uzokhumbula ukuthi njoba sengishile eqaleni ukuthi owayengonobhala washiya ngoba nake engenelisekile. So akuyena ke uyena ke umuntu wathatha iqembu lifaka ku-GPU, uyena futhi ukuthi ngoba naku izinto zakhe lento ayikho ngeqembu kodwa ingayo ngokwezimfuno zakhe, ngoba uzokhumbula futhi ukuthi washo ukuthi bavumelane IFP ukuthi ke bazomnikeza umkhandlu walaphayana eZululand owawuphetheke ubaba ubaba uThelezi osengumisiwa kaKhosa owakaKhox. Iqembu le-IFP laphika ke lokho, kushuthi kube kuthiwa nakhona lamnikeza noma i-IFP labanikeza lo mkhandlu. Ngabe le nkinga sikuyona njengamanje noma iqembu ngabe alikho kule nkinga likuyona njengamanje? Usuyabona-ke ukuthi-ke inkinga esibhekene nawo njengamanje abaholi ababeka bona phambili kuneqembu.
1: Sikhulumisana ke nomhlazi wezepolitiki umnumzane uThembi Nkosi. Sengwa kanje yasibheka nje indaba yombusazwe la isifundazweni sakithi ke sakwaZulu Natal, kulandela ke uguquko eshamthetho ke sesifundazwe sakithi. Mhlawumbe Mr. Njeya, ukhumbuza umlaleli ekhaya ukuthi bekuzokwenzakalani kahle hle mhlawumbe eParliament eshamthetho sala isifundazweni if kwagcina mhlawumbe umama Moshinga evote ngalendlela iqembu elalimiyalele ngakhona. Ngifisa ukubheka ukuthi ke kwakuzokwenzakalani if wayivote kanjani, nanokuthi ke singabona yini motion yokungabe ithemba ubuholi buka Mphemba uNdunankulu ibuya on this case.
0: Ya kungenzeka ukuthi ibuye emfoka gcine iyona i-motion leyo. Njengamanje siyazi ukuthi masikhuluma ngezibalo, sikhuluma ngezibalo ecisha ukuthi i-draw njengamanje lo basikhuluma nje uma ngabe ukuthi umnomzane uBhansi mayengena ngala esayidini lo makwi-camp yomkhonto wesizwe. Ngoba kuzoba u40 be-40 and then be-40, lokho kusho ukuthi na okusho ukuthi lapha yanandlu ba ama-city e-8. Kodwa ke njengamanje njoba ethathe le position seku-clear emfoka gcine. Sekho isidingo sokuthi kuqagule ukuthi uzovota nomkhonto wesizwe, ngoba ngeke akwazi ukuvota nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe awuyona ingxenye ye-GPU la isifundazweni saKwaZulu-Natal.
1: Yes. Mhlambe ke siphume nje kafushane ngizwe ngandlebenye ukuthi yena umama uShinga wafakile amaphepha enkantolo yokuphikisana cishe nokuxosha kwakhe. Ikuphi icisho ngakuqagula noma ukungase kuhlaluka angakwazi ukuphumelela kona lamaphepha awafake enkantolo?
0: Ukuyiqiniso lelo mfoka gcine, ngoba into engenzeka njengamanje khona lokho engathiwa bengenza lokho esingabiza ngokuthiwa i-court interdict ezothi ikumiste ukulifta kwesikhashana, okusho ukuthi isinqumo esisithathiwe ikulifte konke nje isinqumo esisithathiwe ikulifte until uze kufinalize i-process. Kungenzeka ke lokho, futhi kungenzeka futhi kuthathe isikhathi eside, ngoba enkantolo uma ngabe e-applyele i-court interdict okuzobe kusho ukuthi isinqumo esithathwe iqembu njengamanje sizolifta. So kuyofanele kubuyele kwi-position yakhe.
1: Yes. Asambe songena Mr. Nje kule ndaba le yama movements ama anti-illegal immigrants. Ikakhulukazi sike sabona abo Operation Dudula, sabona futhi kuba ngathi ilahlekelwa abaholi nabasunguli. Ngeledlule nje sibonile uZandile Dabule joiner iqembu Action SA. Mhlambe ubungathini so far singakangeni kakhulu ngayo le ndaba yama movements esingathalela imphakathi.
0: Ngoba kune kuyiqiniso lele engingakusho nje ukuthi ikakhulukazi vele ama wona imbuthane lo noma singasho ukuthi i-grouping noma basingazi noma singaba sizothi singabafala ngaphansi kwe-civil society group noma singabafaka kake labo basuke bephusha ama-agendas athile noma bephusha imikhankaso ethile. Isikhathi esiningi ubheka isikhathi ke bakuvele ngaso kuye bavele isikhathi esiningi uma ngabe kuzoyiwa okhethweni noma halfway ukuthi kuyokhethweni noma sikuya ngakhona impela okhethweni bese beyajika abanye bese kube iqembu lezepolitiki. So kujwayelekile ukuthi kwenzeke lokho mfoka gcine. So uma sikhuluma ngeqembu ke noma singakhuluma nge-Operation Dudula, bengicabanga ukuthi ke mina iyona mhlawumbe ibingathi mhlawumbe mfoka gcine.
1: Yes, Mr. J.
0: Yes, bengicabanga ukuthi mhlawumbe ngo-2021 babengaya bebezoya okhethweni.

0: Alright, sibuye kamnandi kanjalo ke sike sasho ukuthi ke masibuye asibuke naye ke umama we live. Mama we live, sikubingelele sifamukele kwizela na FM. Ngaleni
1: mama, ubingelele inkosi yesifo mala, inkanye ezinye zonke. Ngibingelele lo mama wethu abasaphele iofisi, lo mnala bonke. Nawo lonaleli sibelana oqalayo ukulisa namhlanje siyaphingelela nesifakazo yethu yonke
0: ma. Wow, wazosiphingelela kamnandi. Zibuye kakhulu. Mama nathi inkosi ngomgqibelo nje lo esibheke kuwona ibheke emkhuze ngabe kuzobe kwenzakalani yini into akufanele beyilindele abantu basemkhuze.
1: Angazi ukuthi ngathini injabulo ngendlela enkulu ngayo kini. Sicela sethu semukeleke inkosi ifike endaweni yasemkhuzi ikade siyilangazelele izophilisa abantu abafuna ukuphila okuyami ngatela noma ngakuthiwa khona ogulayo ngiphala ngemvuvu laphayana bimbingo foli ngiyacela omunye acele omunye nomunye acele omunye ukusomlani uzobe ehlalelekile endaweni yasemlingo holo ngosiyami inkonzi iqala njengo-9. Ngiyacela abantu basemhlekazi, ngiyacela abantu basempungamlilo dodini sithemelele konke endaweni yaseswazini ma usuzalile ophongolo kosikhona izobe ikhona inkosi emkhuze emlingo osiyami. Ngiyacela abantu bakwanongoma, bantu basemcuba, ngozani hlabisa, ngiyandiza
0: abaphume, hayi abaphume, abaphume, hayi babize, babize mama we live.
1: Bantu basempileni, basemhlekazi, usiyami uNkulunkulu wasenaleni uzobefike uzeleni.
0: Yebo, yebo, injalo nje. Mhlampe umama ethi ukusichazela ukuthi kahle kahle kuzobe kwenzakalani, abantu bazothola ithuba lokuthi bebonane nenkosi somnala ngawani, kuzobe kwenzakalani nje, umama sichazele nje ngokuhlukana kwe isma.
1: Ukubonana nenkosi kukhona nje engifisa kubini sonke ukuthi nibhalise nibhalise nibhalise kuzesazi ukuthi siyazi ukuthi nibangathi bangathi kuze nenkosi nabomama ivule nala lithi lisuka lela lisuka khona libe lazi ukuthi ena abantu abakhona bangakanani. Lokho okokuqala nje nxa ukubalulekile sabomnala lonke, nawe wena ongasiye umnala noma ngabe yinazaleti noma ngabe ukuphikhama zakho nawe uzofuna ukuthinda.
0: Yebo,
1: ngiyakuthela ukuthi ubhalise.

0: bafane bodwa ezilahlukane ngazikhombisa ngoba usuke ususesindelana uhamba nekuzimabanga kuzikayisesi asakatheki akukhombiseki ngoba phile ezindenala uyazipela ngoza esindenala uzokuhlola konke okufunayo ngase kuthiwa-ke manje nabo udokotela bathini ngekhensa unkulunkulu wasenaleni iwumfana akuzoyibonela ungalokhu uzwa ngabantu bethu ngomzibelo uzoyibonela wena usuyomuntu osovulile wakhathala awukakhathali ungakafiki ebhendenala lapho kwasibhamisiyanqaba siyakutela ukuthi use ngomgqibelo ngo-9 zobe sikhona-ke inkosi izobe isusikile ngo-9 ngiyacela wonke umuntu ogulayo nakhona lapho edobheni emfuze elilingo ngiyabacela futhi ngiyabasuduzele namanzi ukuthi besize besibukhe
1: yebo kubaluleke kakhulu ukubhalisa
0: bebhalise abantu bebhalise naza abantu abagulayo nawe wena ongagula othi yazi nje ngifuna namhlanje kungene emshinini ngingene nje
1: emshinini kanti nje wemama sike sigcizezele lapho ukuthi abangena enkosini nabangena emshinini sike sibanikeze ispecial
0: yebo mama bathola ispecial-ke uma uzokubhanqa kokubili enkosini nomshini ukhona-ke imilingwane yakho kuzoyizwa uma ufika wena ungasabi ukubuza ukuthi ubatshele ababhalisayo laphayana afunele ukugila nje kukho kokubili noma ubhalise e-ofisi ubatshele ozobathola uma ukhona ukuthi mina ngize kukho kokubili uzoyithola-ke imphumela lapho.
1: Yes, injalo mama, sibonge kakhulu. Angazi noma khona umama afisa ukudlulisa ngamvaleli ngaphandle before sivalelise lakho elijikayo.
0: Bonke kuhle mamka, sibonga kakhulu nje kusomnala nakubo bonke abalaleli engikuthuzosela kakhulu ngokugalisa ngani bakwethu. Ngiyanincela, ngiyanincusa.
1: Impela mama.
0: Ukubhalisa lokho kukhuthaza kakhulu futhi kuyabagunyaza besuke ethekwini kuthina la awe nomunye nomuntu.
1: Yes, impela nje
0: abantu bangazi.
1: Yes, inkosi nje ihamba ngawo ama-booking.
0: Yebo, kunjalo mama. Inkosi ihamba ngokubuka phansi ebhukwini bese izo-edeka ngise isifikile lapho-ke ekuleyo ndawo esibikuyo.
1: Hawu, sibonge kakhulu mama ngesikhathi sakho.
0: Bonke kuhle ma.
1: Inaleni siyobona nakhona.
0: Ube nalo.
1: Ube nalo.

0: Enaleni. Nibingelele kubayede inkosisi zosabo mnala ugwetja utholele inonga ugodi kaBedelini umphilisi wempilo zethu umama umyeni mina endaweni yasejozini embidleni ngokuhlala ikhona live
1: day live
0: ngifuna nje ukuqala lapha kuze qalele ligama ezweni lenala ngifikile esengikhodwe kunyaka osekudala sekudala kakhulu nami sengimdala futhi i-product yayifika nje la isuhluko esiyithenga khona
1: iyayifikele la edolobheni
0: ngase ngithenga i-fat oil ngafika ekhaya lami ubaba wasekhaya sasixabana njalo esebenza mina ngihlala ekhaya njalo nje shuthi isikhathi esiningi wayekholelwa izinto azizwa ngabantu ngaphandle ungase ngitshelwa ngomunye umnala oyekade walanda uphongolo wathi namazi lapha nama ngisizile kanje ngase ngiyalandelela ngagcina sengisehluhluko wathenga nama fika ngisiza ngafika ngawathenga ke lama products abu-2 i-fat oil ne-fat water ngaphela lonke igceke ngakhuluma nawo lamanzi ngakhuluma nawo angimazi nami ngiqala ukumbona nje kudala sevele sengene-live amen nami ke kuzekuphela igama sengizoyibongela phela ngoba into uma ikusizile kufanele ubonge ngawasebenzisa amazwi ngakhuluma nawe ngakhuluma namafutha ngigcobe enkabeni ngigcobe phasi komlimo ngenza yonke into efika enhliziyweni yami ukuthi angiyenze ngiyayenza into efika enhliziyweni yami ukuthi angiyenze
1: ngiyayenza into efika enhliziyweni yakho yenza ukhomba umakhelwane thina makhelwane into efika enhliziyweni yakho ngama-faith product yes
0: awu ngithe ngibona bomnala hawu uma ngithi ngiyangapha nangulo baba ngithi ngisekhishini hayi
1: I'm going to go to the house.
0: Yeah, lokhu ngiqhubeka indlela ihambi lokhu nake nophuthu wena esitofini shiya uphuthu bomnati lokhu iyaqhubeka lapho-ke unkulunkulu wasenaleni ke wangibiyela udu kuze kube manje ngoba nje ngisaphile ezindelana yaphinde inkosi iyangisiza ngosawoti usawoti engawuthenga kwalahleka ingane nje komunye umnyaka ngangayazi ukuthi ukuphi ngaze ngayoripoti emaphoyiseni ingane yami entombazane endala nje umfazi omdala alahleka ingane ngayazi ukuthi ivale ingane yahamba yayegoli la kungazi khona nayo la engazi khona ngathenga usawoti kwakhiwa nithi ngithenga usawoti ngabuya nawe e-ofisi kufika into uyabona uma esifikile le nto ungayiphikisi ngisho ngathiwa uthathe uphose phandle noma uhambe yowulahle ungawusebenzisi yenza awuthathe usawoti ngafike nje ngoba mina iy'ngane zami bayede ziwumlane zasala ekhaya akusizo lezi zakamyeni ngafike ekhaya kithi kuyamdanda ngawufaka phasi kombhede ngawuthela phezu kwey'ngubo zakhe athi unkulunkulu wasenaleni ngathi sengiyicingile nganele namaphoyisa akhona wanginakile manje ngithumele ingilozi kasumnala nkosi wesizwe sobamnala sewuwe sengilunika wena lo dwaba lo mthalo ngiwuthwesa wena lo hlula amaphoyisa ngiwunika wena manje mcinga uzomthola kwaphela usuku olulodwa ngikwenzile ngakusasa kwakuqhamuka ikhole iqhamuka egoli iqhamuka ingena ngododakazi wathi wemama ngifunelwa umuntu kanti lapha khona ubhale i-CV wafaka inamba yalo ntombazane lama-CV yakho uyawafihla ngoba ngafuni ukutholakala lo wamnika i-CV wavele wathinteka ihliziyo wathi ake ngithinte nangisisi wakho ngoba le ntombazane ngiyayibona isimo sayo la ihleli khonta asikho right wathinta usisi wakho wamfona wathi heyi sesibuya ngisho emaphoyiseni sicinge sanele asimazi ukuthi ukuphi wuye wathi lo muntu angifuni ukukhuluma nama ukukhuluma ngendaba yasekhaya ufana nomuntu okuphenguliwe akafuni ukuyizwa indaba yasekhaya kodwa iplani kankulunkulu wasenaleni ukuthi enze i-CV ukuze lo athathe inamba kadade wabo amfonele amaplani kankulunkulu
1: amaplani
0: kwaxhumana lapho ke ngathinta abanye abaseGoli baye bowufika qathatha lapha khona khona kwathunyela iphoyisa laseGoli laye lafika kuye lamkhulumisa nje kahle langathi ningamlwisi ngoba asixabene naye bamkhulumisa kahle ngamfakela imali ngafaka etaxini angakithi eseGoli yayimnikeza itekisi imali ngathi ungamshiyi ndawo fuke umgibeze mina ngiyamkhokhela yafike yamthi khahla ekhaya ngathi ngiyabonga uNkulunkulu wenani ngane zakhe kwakhala ugogo baba nje nesilile ekhaya ngathi kodwa mina ngiyamethemba wasenaleni zizothi ivuka izinto nami ngilalise izinto ngezwelenani uma ivuka izinto zilalise ngezwelenani lokho sokufike kuwe kwenze ngisho kungathiwa iyini ezwelenani kungakho ke sihleli namanje ezwelenani noma zingavuka ziphi izimo endleleni sithi nje ezwelenani lizwelenani likhona bayede lapho engihamba khona uma ngiyemsebenzini kuyihlane ngicabanga ukuthi obaba mhlangithweliwe ngiphethe imbuzi babebona ukuthi kusehlane kanjani nasekhaya ngiye ngithi ngihambile kuthiwa kodwa usehla lapha wena uyasaba kuney'gebengu ziyabambana ngithi bayazi ukuthi ngihamba nowasenaleni ngiyothi ngigibele kuthiwa basale bababamba babaphuca ikhwama mina ngihe emsebenzini ngiyabuya ntambama ukuthiwa ukhona usehla kule ndawo ukuthi khona la kuthiwa bayanqumana baxube iy'cubo ngithi mina owasenaleni ukhona ngithatha imoto engihambisa emsebenzini ngiphinde ngehle khona la basale babeze mina ngihambile nezwelenani ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu wasenaleni ngiyabonga kakhulu kwingilozi kasomnandi kakhulu impilo engihambayo emgwaqweni ngingedwa emgwaqweni onezigebengu abantu baphendukile usaba umuntu kunokusaba isilwane manje ngihambe emgwaqweni mina ngedwa libalele liyaduma liyani ngithi uNkulunkulu wenani kuthiwa kungena phansi kwesihlahla izinoduma kodwa mina ngihamba la endleleni ngihamba nowasenaleni isiqabo sami siphakathi esikhwameni kunento yami engiyithembile la into esuka la ela ehlala isesikhwameni ungagileka ngiwe ngiwe nawe ngivuka isesikhwameni nawe ube nento yakho ezwelenani ehlala esikhwameni iphinde ihlale enhliziyweni yakho ngoba izwelenani lifanele lakheke kuwe ngaphakathi basobe uthi uyalilandela usale endleleni ngoba likha aliyisi isihlahla esimile kuwe ngaphakathi lizenzekela lona ngoba limele limile Limele la ngiyathanda ngiyathanda bomnani Nkosi ngiyathanda izwelenani.

0: zuya kaba munala.
1: Ukabunala uphethe izembe basala. Baba,
0: umsebenzi wakho mkhulu.
1: Ayibabiyana ayindoda baba.
2: Bafunala papazana kodwa plenty umbusi ngibakhona baba.
1: Ashuba majola siyatrapa.
0: Ubabunala uneziqo upasile ugogodile esifeni.
3: Ngiyabonga babunala. Ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje. Kahle kuyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngiyiba.
4: Nabamgqeka abamgqekayo basazomvula.

0: namhlanje na ungomunye wabantu abekade bezolo bokuqala ukulontsha this very technological stop the pain okuyona esiza abantu abanezinhlungu emzimbeni. Ngifuna ukuthola nje kumama ngelile ngale ungale kade usebenza nabo. Manje uma ngubona usuphuma sengithange ngubambe ngiyitholele kuwena. Bakwenzeli manje.
1: Sangifake emshinini nkosi odonsa iy'nhlungu emzinini osesile sikhathi bengenza imithambo imishaya ngamandla kodwa ibhekhi libuhlungu kakhulu la ma ngiyisitresha ngise ngizibuhlungu kodwa ngiba sengikhuma ngale mangisi asabuzibuhlungu
0: kodwa unotice ukuthi uma bekwenza bebekwenza apha enyaweni ezandleni
1: baqale ezandleni nkosi nasenyaweni beze enyaweni
0: uqalenile ukuzwa i-reaction emzimbeni wakho
1: esikhathi beqale beyenza isandla lesi singala ngoba lesi singala besiba nami ngoba ngangaba nenkinga yebhekhi
0: kuthi njengamanje na kubuhlungu lokho bukuzwa emzimbeni after doing it awusabuzi
1: yebo nkosi kwabe kusima ngiyilula ngizwa usingaphasi ukuthi osigogodla bengizwa upheni
0: angithi uma uyenza ke iyenze njena le nto ifike ishaye emzimbeni njengoba izandla ixhumanayo ngenkinga bisiyalila kule nkinga khona ubuze imithambo

0: athi bese ke siyivala ngaye unolithando inamandla
1: Wasena leni
0: Yangima Yabona ke njengamanje sishintsha amagiya

0: Esikukhombisayo ukuthi lo muntu wesifazana ka wahamba inhliziyo yakhe ingeyinhle ngiyangisa ukuthi ngithini isidalwa sakho okuyisona esikhuluma kuwe ukuthi ngiyayidinga leyangane ngoba leyangane iyahamba ngezathu ezingakuwena Kodwa ukube kuthiwa ubumphuphe kuwena omdingayo bengizokutshenta kudalwa yini kodwa ngoba wena uphupha yena edinga wena leyo nto isesidalweni sakho akuyena odinga wena sidalwa sakho esidinga yena
1: Ngiyabuzwa.
0: Ngicela ukukhombisa ubufakazi balento engiyishoyo. Bheka manje ukuthi uma uthandana nomuntu kuba nenkinga eniba nazo. Okwesibili nemizwa ihamba imizwa inqamuke kuwe. Kube ngazukuthi ungangaba nayo ungangaba nakho ukulangazelela okujulileyo. Futhi kube ngazuthi futhi ngaba khona neyinkulumana ehamba ziba khona kulobo budlelwane kube ubudlelwane nje obuzohamba kube nalo nalowo mathize thize abakhona akubi ubudlelwane obunokuthula isesidalweni sakho lento ukuyilapha lento khehla kulula ngingaze ngithi zakumina ngikumoshela u 29 rand wakho noma u 15 rand akazi uyofika ngamalini edolobheni ukuyilapha lento kulula thola izibani ezintathu thola isibani esimhlophe esiyelo esiblue kodwa lezi zibani ngicela uyithole esandleni somuntu okhulekayo ungayithengele isitolo zithole kumuntu othandazayo Lezi bani kehla uzofike uqale ngesibani esiblue kuze isibani esimhlophe kugcina isibani esiyelo esinjani esiphakathi esiphakathi nendawo esimhlophe Yangizwa uthi ngithini kwena
1: Yebo
0: Nathi lezi bani kehla bese uyakhuluma kuzona usho ukuthi bogogo nomkhulu Ngicela nikhanyise. Nikhanyise impilo yami. Nivule izinto empilweni yami. Ngiza ngodaba luka sibani bani esake sabambisana naye. Kwase kuba khona u1 no2 owenziwa yimina. Ngagcina ngilahlekela uyena. Utshelwa yimina khehla lami. Lezi bani zisebenzisa u7 days. Ivikile sithathu uyoyithola ikholi noma uyoba nendlela ethile yokwenzeka nihlangane nalowo esifazane
1: Amen
0: Emva kwalokho into zakho zobe seyilungile kehle
1: Amen wabona kuye
0: Ngoba yabona njobo uthi wena umphuphe enomuntu ne
1: Yebo
0: Njobo uthi umphuphe enomuntu angithi
1: Yebo. Kasekase uwe ngokuphupha icaca ukuthi ube kubo kodwa futhi esaba ukuphuma njengokuthi mephuma.
0: Khululeka, khululeka. Khululeka, khululeka. Mina ngizwe yonke le njengoba ngikhuluma nawe.

0: ukuba nabasezulwini yonke into ibhaliwe la njoba ubumphupha wena engathi nomuntu isidalwa leso naye phela unesidalwa sakhe esimgadile akuyena umuntu lowo ngokuthi hayi i-boyfriend no bantu bayididisa izinto aphupha umuntu enomuntu hayi uyajola hayi ziyacingwa izinto zikwazi ukuba njezenda komoya inkulu inhlanhla khehla ohamba nayo kodwa lowa muntu osifazane awushisele ziyibani khona into isidalo esoyikhuluma Alright, ngeleza kwethu usuku lwanamhlanje luwusuku engilibolekwe ezulwini athena uNkulunkulu sebenzisane lusuku kubantwana bami ubabusise abantwana bami Jehova uNkulunkulu wasemazulwini inkosi yamakhosi wonke sikufisa kulomhlaba zingane kaNkulunkulu siyokuthola masinamathele kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe akukho kuyoma noma sesikubambile kwamprofethi siyakubingelela tata wethu ngiyaphila mntanami ungaze uthi lo wasisi mntanami ngicela ukukhuluma uqaqeke ngikuze mntanami isikhathi sambili yebo mana dadewethu uthi unephupha njani uthola umsebenzi
1: kodwa sengintinta iuniform
0: awu maye babo usutholile umsebenzi kodwa iuniform ongakayitholi lihle dark photo finish hlala kwelinye oh lilodwa elinye uphupha
1: abantu
0: abangasekho benzani
1: mama kanje uba ushonile kodwa kadashona
0: ya Alright. Maya nkosi yezulu Jehova kanti kwenze njani emhlabeni wemntanami basaphila nabantu abantu abadala ukhona umuntu omdala ophilayo noma ya ngivele ngibeke kanjalo basaphila abantu abadala
1: ubaba kuphela
0: ophilayo Uphi?
1: Usegoli.
0: Ngikutsha Jesu. Ugcine nokubuya.
1: Ugcine ngawadeshona umamkhulu lasimanje.
0: Ehhe.
1: Ngiyangiqala. Athi ngiyangiqala.
0: Ya. Wena njengamanje uhle noba lapho.
1: Ngiyedwa.
0: Oh, usemqashweni. Okay, lalela ke mntanami, njengoba uphupha uthola umsebenzi. Umsebenzi iphupho uma linomsebenzi, siwahlukene igaba ezimbili. Mhlambe ake ngikhulume ngalesi sigaba ngoba isona lesi ofuna la ngicacise kuwena. Ukuphupha uthola umsebenzi. Umsebenzi kusuke kuyinkulumo yabantu abadala ukuthi kunento abakubekele yona kunenhlanhla abakubambele yona kodwa manje uma wena usungasayitholi iuniform yomsebenzi kusho ukuthi lobo bunhlanhla abafuna ukukunikeza bona abakwazi ukunika ngoba kukhona ingubo okumele ilungisiwe kuwena njengoba ngibuza abantu abadala yingoba ngiyabona ukuthi wazalwa wena uwembethe manje njengoba uthola umsebenzi bese ungayitholi iuniform lento isho ukuthi ikhona inhlanhla kodwa manje le ngubo abantu abadala abakunikeza yona sebelothoni sika mama wakho ayilungisi akekho umuntu okulungise

0: into eyenzakalile ke baba ufikile umaye ephosheni wasithi kumina ay ngani yami ngizobonga ukungikhulula lento ilandile isingikhululile ngoba angifama ngathetshulwa okusho ukuthi ke baba ngizophakamisa nje lokho baba ngoba ukusishiya kwakho ma emhlabeni kwakuyisilonda ngoba wahamba ngendlela eyasethusa kakhulu singalindele ngithi nje ngizobonga mprofethi amandla akho mayichubeke asebenze amen
1: ingelela ubaba nomama umavula kuvaliwe nabazalwane ngithi ngizocela nje ukudlulisa ukubonga kubaba nginomuzi so umuzi wami ngihlezi nginenkinga ngiqekezelwa bangene bangithathele ama-CV impahla zami zokugqoka ama-fridge bayitapele nje uma ngabe mhlawumbe ngihambile ngiyovakashela uma ekhaya ngiye ngokafika la ekhaya ngathola insebenzo ya-South Raf nofikelo brown ngasebenzisa kona kusengosuku lika-7 ngavuka ekuseni ngahamba ngaya ekhaya ngiyobona uma ngathi ma ngibuya ntambama ngibuya kamakhelwane sekuyi-ground mangisingithingithi ngiyabuka umuzi wakhona wonke ushile yonke into nje iphenduka umlotha abaphumanga nalutho ngasho ngathi ngiyayibonga ingelozi yababa umavula kuvaliwe ngoba ubuhlungu bese ngibuzisiwe yibona iy'ngane zabo zingiqekezela impilo yami ingayi phambili ubaba umavula kuvaliwe uyabakhombisa manje ukuthi kubuhlungu kanjani ukusebenzela emuva ngiphinde ngicele ukubongela nomfana wami ngifike naye la engathi ulahlekelwe umqondo wabona ubaba umavula kuvaliwe ukuthi ubaba wakhe ufuna ukumlanda futhi ubegxile kakhulu nasey'dakamizweni naye-ke manje uright nje uwumuntu nasekhaya nje usewumntwana ulalelayo namafisi lawa ayekade emshayile ngize ngimletha lana uright awasamshaye bese ngicela ukubonga nomsebenzi-ke engibutholile nje ngiloke ngize la ekhaya ngithi nje babamavula kuvaliwe nawe mama ngiyabonga kakhulu unkulunkulu anandisele niqhubeke njalo nje nisibusise
2: ngiyakubingelela kakhulu umlaleli wesiyathuthuka FM ngikubingelela ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila nakweyakho impilo nasemndenini wakho mlaleli wenanda FM ngiyakubingelela ngesiqubulo esifanayo kwafika ukuphila empilweni yakho nasemndenini wakho sibonge kakhulu ukuthi singena enyangeni kaJuni esasithwalile uJehova unyaka ka-2026 uqaliwe akazi mlaleli wami noma uyanothisa yini ukuthi njengoba singena enyangeni kaJuni vele sesibheke ekupheleni kwawo unyaka kodwa ngifuna ukuthi kuwena mlaleli onamaphupho alonyaka kungenzeka unephupho legceke lakho kungenzeka unephupho labantwana kungenzeka unephupho lalo obambisene naye kungenzeka unephupho lokuba nemali kulo nyaka ngoba amaphupho esinawo singabantu abafani kukhona unephupho lokubona umntwana wakhe eyogqoka ijazi ngelinye ilanga kukhona onephupho lokuzibona ehlala endlini enamakamero angaphezulu kwayisihlanu kukhona onephupho lokubona umkhwenyana wakhe ehamba nabakwabo bethi sikhulekile ekhaya ngoba sekulosuku lokuba abonakalise uthando lakhe umkhwenyana kuye kukhona onephupho lokubona umakoti wakhe engena ngomnyango ezonikezwa yena esandleni maningi amaphupho esinawo ngifuna ukuthi namhlanje uJehova ukhona noma zikhona iziqalekiso noma zikhona izifungo noma zikhona izibopho kodwa uJehova ukhona namhlanje ngicela ukukhuluma ngezinto eyimbili eyibusa impilo yakho mlaleli wami. Kunezinto eyimbili ezibusa impilo yakho. Njengoba ungilalele mlaleli kubantu abawu 100 ngicabanga ukuthi bayisihlanu kuphela abantu abasindayo kule nkulumo ngizokhuluma ngayo. Asikhulume ngeziqalekiso esizalo ezikhona emndenini yethu. Sikhulume ngobubi bazo ukuthi zimbi kangakanani. Uyabona uma ngicela ukwenza nje example ngalesi sibongo esingekho kwaZulu ngoba ngizama ukugwema ukuthile. Uyabona uma ungwaka Gavenda kwase kuba khona inkulumo noma iqalekiso zangalungiswa
3: kwafika ukuphila njalo ngolosibili. Sizobe sinenqopha mlando yenkonzo, sizobe sinenkonzo kaqala ngami inkosi ngo 10 o'clock ekuseni kuya kuthi untambama. Abantu abafuna ukubekwa izandla, abantu abafuna ukukhulekelwa, abantu abafuna ukukhulekelwa ama-CV abo, ukukhulekelwe imindeni yabo, nayo inkonzo engakhethe bala lamuntu emema bonke abantu. Jehova uzokwenzela okuhle, uJehova uzokuphakamisa, uJehova uzolwa nabalwa nawe. Ungakhohlwa le nkonzo ithi qala ngami inkosi. U2026 uJehova fana ngaqale ngawe, qaqeka amafindo, qaqeka izibopho, kuqaqeka izinto empilweni yakho. Njalo ngolosibili uzothola umavula kuvaliwe akuphathele le nkonzo emantsele number 110 kumngeni road. Kuyobe kushunyayelwa ngamandla, kuyobe kuprofetwa ngamandla, kuyobe kukhulekelwa abantu ngamandla. Ungakhohlwa, ikhona ikhombo yakho eyobe itholakala ezobe ihambisana nalolo suku. Izobe itholakala ngomnikelo ka-R105. Qala ngami inkosi, angazi ukuthi kuphi lokho Jehova afuna aqale ngakho kuwe, kodwa ngizothi mina akaqale ngawe uJehova ukuvulela abantu imizi, aqale ngawe uJehova ukuvulela abantu izinto ezibushiwe. Unkulunkulu usokwenzela umhlola kulezi inkonzo, ungabuthelwa.
4: Amen baba. Ngiyabingelela baba wami, igama lami nguMathobi, ngohamba ngosesibongo, ngihlala eClermont. Baba bengicela nje ukuthola ubufakazi. Izolo bekade ngikhona enkonzweni, enkonzweni leyetshe. Ngifikileke ekhaya baba, ngenza njengoba kadushilo. Ngafike ngaqhuma ngageza, ngase ngiyalithatha le litshe ngilifaka nje kuwo lethu wami. Lakhala khona imali namakhadami asebhenki nama-ID. Benginenkinga ke nje baba, ngomuntu obekade ebolekisa ngemali, kodwa manje sengize ngayeka ngoba benginenkinga nje baba yokuthi abantu abafuni ukubuyisa imali zami. Yabona nje baba, kade ngaqala nje ukwenza lo msebenzi wokubolekisa imali, kodwa sengize ngayeka baba nje ngoba abantu nje ababuyisa imali. Engangokuba nje baba khona omunye obengikweleta imali engango 7000. Bese ngasafuni, bese ngiphenduka isitha nje, bese ngiphenduka isitha nje kuyena ngoba ubengafuni ukuyibuyisa and futhi ubengigwajisa. Bese ifuna nje nokuthi nje bese kufana nokuthi sixabene baba ngendlela izinto bese kusenzeka ingayo. Ngilisebenzisile ke baba itshe ebusuku ungageza, ngase ngilifake ku-wallet. Namhlanje mini baba uyazi ukuthi ngithuke isimanga kufika abantwana laba yangitshela ukuthi ngoba bekade ngingekho ekuseni ngivuke ngaya eThekwini ngiyocosha izinto ezincane.

0: Mengifika ngifika abantwana bayangitshela ukuthi ubekade ifikile usibanibani. Awu ngithuke baba ukuthi hayibo ubese kwenzani? Hayi ngihlale kancane hayibo nangempela laphinda ngene afike ekhaya. Ngikutshela ukuthi baba ufika uphethe u10000 uphethe lo 7000 angikweleta wona uphethe no 3000 extra uthi nje ufuna ukuxolisa ngesenzo asenzile ukuthi aphenduka abe yisithe kubeni ngamsize ehluphekile. Engavele ngabona baba ukuthi a ubengekaza ayibuyise le mali lomuntu. Le mali le ebuya ngenxa yaleli itshe ngoba ngesikhathi ngiyisebenzisa ngikhulumile baba ngakhuluma njengoba kadushilo ngambiza ngegama ukuthi ngifuna buyisa imali yami ngababiza bonke abangkweletayo. Ngiyabonga kakhulu nje baba ngiyabonga nje ngifuna ukufika ngizobonga nje kuwena baba ngiyabonga kakhulu futhi ngiyakholwa ukuthi nabanye kuleli sonto bazoqhubeka. Ngifuna uphinde ngilikhulumise namhlanje futhi ngoba hayi ngiyabona baba izinto ziyenzeka. Hayi baba ucubo lwakho liyamangalisa kakhulu. Hayi mana njalo baba siyabonga.
1: Amen. Ungale unyako jile ngokutsho.
2: Angezoma lento iqale nini?
1: Ungale unyako jile ngo-October.
2: Ngonyako odlule ngo-October.
1: Yebo.
2: Unyako odlule ngo-October. Njengoba manje ngiyithandazela mama ngithatha le ndlu yakho kwenzakalana emlenzeni yakho
1: ngizomehluko.
3: Amen.
1: Kuyahambeka manje.
2: Kuyahambeka manje. Awunyakazi usenyawo zombili mama engathi usha into eyintolo. Shala loNkulunkulu kabavula kuvale kwezandla.
1: Oh yes.
2: Umama usephilile kade ahamba ngezinduku but manje njimbeki isandla ngathandaza same time waphila. Nkulunkulu akubusise mama lokhu kufanele kusaphinda kuboya. Yes, oza ma nangomunye kathamba ngenduku. Obusona isikhathi esingakanani mama wena uhamba ngenduku ufake nje shipandish.
1: From
2: 2015.
1: Yebo.
2: Yes.
1: Kwase kuvuka idolo ngo 2020.
2: 2020 kwavuka idolo.
1: Ngase ngihamba ngenduku nomphela.
2: Wase uhamba ngenduku. Unomphela.
1: Yebo.
2: Kwase kuvuka idolo unomphela.
1: Yebo, kwase uthanda uhlinzwa ngase ngithi ake beme kancane.
2: Abe into engilethe la kumavula kuvaliwe yini?
1: Yiwo nomlenze lo ngihluphayo.
2: Ubona khona ucabanga usuka ekhaya ukuthi uzofika ugula uphume uphilile.
3: Amen.
2: Ucabanga lokho.
1: Ngishebusuku ngilele ngicabanga nje kuseni ngithandaza ngiphuma bengikhiya ngakhuluma lapha emsamo wakho.
3: Oh
2: Nkosi. Njengoba uzela uthena noma kanjani ngizokuthola ngoba uphilile.
1: Ithemba lami nje bengilibekile la ekhaya ngathi ngoba nje sekukhulumile bamavula kuvaliwe ithemba lami kushisa kuzolungiswa nabo sengiphilile.
2: Shala noNkulunkulu zandla mama from 2015.
1: Oh yes.
2: Ehamba ngabuhlungu bathi indoku ilanda zephansi. Khulunkulu akubosisi. Gogo ubukadunani. Ubukadunani gogo.
4: Kade kuhla ngothi kusukela ngikhekezeka idolo ngoDisemba odlule. Ngacela umthandazo kodwa manje ungakukhontenyala zawo phakathi. Kuphuke kuze kuzongiphula la.
2: Lento yathi bezama ukuzenza istrot.
4: Ngizosolibingiphula
2: konke la.
3: Amen.
2: Manje ngithathaza manje kwenzakale. Hayi
4: angisakuzwa.
2: Awusakuzwa manje.
4: Yebo
2: ngisakuzwa. Khona sayakhula liphepha lakho ngibonge. Iphakamise ke manje. Mama gata waqala ukugula but namhlanje ophilile kakhulu. Mama ubekade enebuhlungu obungabekezeleleki. Shala noNkulunkulu kamavuna kuvalisa.
1: Oh yes.
2: Yes. Ngidana ngibela tekwenza kanini kwena?
1: Ngamphethwe ikhanda la ngiqala ngo 2003
2: uphethwe ikhanda.
1: Ngalokho ngihamba kodokotela, udokotela ngamazi la eThekwini, kodwa nakomhlanga. Kwa last year ngakuzwa uthandaza eRedwayne. Ngase ngiza ke la ikhanda lokho ngiza. Last week ya.
2: Yes.
1: So sithi ngicathi kwabekulwesini ukukhuluma eRedwayne ekseni.
2: Ya.
1: Ngigeza ngemsebenzini. Ngicabanga ukuthi ubukhuluma ngalabantu base Eastern Cape. Wase uthi umuntu

0: Ya.
1: Manje njengoba ungithintile nje ngezwe kuyashisana manje.
0: Kuyashisa manje. Yale ikhanda awusalizwe. Shala noNkulunkulu ezakhe. Waza ba.
2: Oh yes. Afuna kufaniwe.
0: Baba wami bambipha bala ko ufuna ukubuka ube ukhuluma wena. Kada unankinga ni baba wami.
3: Baba wami na inkinga le iqhalwe ngesikhathi sokuthenda.
0: Okay.
3: Athi mangithenda ngazwa kunyathe khuphuka lesi necelene kukhona enyuwa la ngezomvala umphimbo.
0: Eh.
3: Ngathi ngizophalaza. Abashisa. Kodwa ngithemba ukuthi uJona asemela basibambe la
0: bese
3: ngakhona.
0: Kwaphela le nto bekathi bambile. Ibinyuka iyaphezulu. Njengedliso.
3: Ngathi ngaphalaza.
0: Baba libulewe idliso bengadunaki. Yes.
2: Awubaphila baba.
0: Yabo mntana wami. Bekade kwenzakalane kuwe.
4: Besonto edlulile baba ngangikhona la wathi baba basibambile sibamba khona la kubhlungu khona.
0: Yeah.
4: Umlenze wami obuthanda ukuba nengwashu isikhathi esiningi. Sabamba ke nangesonto edlulile kanti ngelwe nayidolo bengakwazi nanokugibela itekisi ngalo nyawo bengigibela ngalo nyawo ngoba belunokukhathala nengwashu.
0: Yes.
4: Ona njengoba bakade sithandaza nje namanje angizwa mbhemu lengwashu leni angizwa.
0: Iphelile le nkwantu manje.
2: Yebo baba.
0: Shani nezandla, mshani nezandla. Siyabonga kakhulu.
2: Dokotela.
0: Yebo mama, bekade kunjani kwena?
5: Bengiphethwe iqolo nje ngiyakwazi ngishukwenzana boma ngihlala noma ngilala ngikhathali. Kodwa sekunesikhathi ngiza lapha. Ngiza lapha ephileni. Ngalaba ngihamba nesibonakaliso sephupho ubaba efikile kumina elethe umkhuleko.
0: Yes.
5: Yebo ethi ucela ukukhuleka kumina engathi kufona umama umfundisi wayesethi umama uthunywe ubaba uMavulavale ukuthi ucela ukukhuleka nomndeni wami.
6: Amen.
5: Ngase ngifisa ukuthi ngcono ngifike mina uqobo bengigula ngiphethwe ingathi nje lapha kuhambeki. Kodwa manje ngizwe ngathi ngagxuma ngizwa
0: ukuthi awuphume ngbo aqhume ngbo. Hayi bo. Shani sancha,
2: mafula kuthaliwe. Baphila ba.
0: Yaba ma, wena ma wami bekade kunjani?
7: Mina mafula kuvaliwe ngikuthemba kuyedlamini kwa ikwa masho.
0: Yes.
7: Nginoshukela, wangiqala ngaqala amaphilisi ngo-2017.
0: Yeah.
7: Manje mafula kuvaliwe ngaphathwa iwanyuka ngomsombuluko. Kwanyuka ushukela washaya u-21. Kanti kufanele if uzoshaya ngaphezulu ube u-14.
0: Yes.
7: Ngoba it's acceptable uma ngabe u-14. Kodwa onesi lapha ngakithi kwamashu bangidedela noshukela wami o-21 bangangisiza.
0: Yes.
7: Wavuka undodakazi wami wafika ngilele ngigqika embedeni ngingamtsheli lutho mavula kuvaliwe. Ugugu naye useqalile ukuhamba la ekhaya. Ukhona njengamanje uphethe umntwana la umntwana uyamhlupha.
0: Okay.
7: Noshukela mavula
0: kuvaliwe. Gugu umntwana uyakuhlupha mana ngenyanga. Ya qhubeka.
7: Ngase engithathe engibona ngigqika embedeni ngingamtsheli lutho kungakhulumeki. Noma esefike vele emsebenzini ngeqalishi lakhe ngizange ngizwe imoto noma iduma ingane lokho igxuma phezu kwami igxuma phezu kwami mhlambe ngase ngishona amavula kufale angazi wangithatha ngo-2 eyintathakusa ethi hayi kwenzakalani ma wasahamba saye ePoli bafike ePoli ngabatshela ukuthi onesi la ngihamba khona eGudwinzi ushukela wami unyukile akazange bangisize ngalutho base bengifaka i-drip ePoli mavula kuvaliwe bawumonitha waze wehle washaya u-8.1 mavula kuvaliwe kwase ngomsombuluko ngazi ubaba mavula kuvaliwe ethi umuntu kuyathandazwa kuzobeka isandla la kubuhlungu khona kanti khona into engase ngiyizwile indodakazi ugugu engakafiki ngizwa la enhliziyweni engathithi kunolayini odwebekayo lani kathi hayi bo inhliziyo ifuna ukuma yini kodwa ngasaba mavula kuvaliwe kumtshela ngoba engakafiki ekhaya ngesikhathi ke sesiphuma khona ke ePolice bengifaka i-drip
0: ulongela wamama awungene lapha ma njengamanje umzimba wakho uzwa unja
7: umzimba wami baba usu right kanti ubungisinda ubungavumi ngenze lutho baba
0: obokusinda
7: ubungisinda
0: yini enye ibiyenzeke
7: ikona ke nokunyuka kwashuleka ke baba
0: nonyuka kwashuleka. Siyabonga maphilisi ugcina watholile.
7: Ngiwatholile ba.
0: Kulongela.

0: uzwane wena sondana bonke abantu abamile abathi kade kukhona ukuhlungu khona sekunesimangaliso abasizwile empilweni yabo bes yabo ma kade kwazalani go
1: bamavula kwaliwe ngifike la last week sengino 2 weeks long athela lesithathu lelisonto bengifike la last week kunenkonzo yeyibani ngakhulekelwa kunento ebuhlungu emgogodleni
0: bekubuhlungu emgogodleni
1: wangikhulekela uba mavula kufaliwe sabhodla ngisifuba ngabe sesininyene before lokho ngaqala ngafika kusisi la ngazothenga imashanela nesiwasho leso mavula kufaliwe ngachela ngaso ekhaya
0: ngichele ngomashanela ekhaya yebo
1: ngichela ekhaya osukwini lesithathu ngichela uma wavuka ngephupho etshengiswa uma wakhe ongasekho abantu abawu-3
2: abantu abafone abantu abafone abantu abafone
0: yabo kwamavula kuvaliswa kwamukela
3: yebo baba ngiyabonga mprofethi wami ngizosuka manje nokubonga
0: yabo ma
3: ngahamba yebo ngahamba ngaye emgedeni
0: baba ya
3: mengiye emgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngeze ekhaya mina nenkinga baba zokuthi imali yami yayingaphuma yasemsebenzini ngasatholi luso nje ngisesezingangisebenzela ihala
0: okay
3: baba ngithe sengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodwa yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ungathanga kubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
0: ukuza kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
3: yebo mprofethi kunjalo
0: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
3: amen
0: mprofethi ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe wabaleka naku ma yebo kwamavula kuvaliswa kwemukela
4: kwamavula kuvaliwe
0: yebo baba wami ninjani
4: aphela kwamavula kuvaliwe
0: baba wami
4: ngihambe kwamavula kuvaliwe ngemkhatini
0: okay yabo
4: ngabuya emgedeni ngahamba ngekhasini ngathola imali yango 3000
0: awu siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili
4: ngiyabonga ngoba lavalile

0: Siyabonga kehle.
1: Koma uvula kuvalo sekubuke sokwamukela.
2: Bavula vule kunjani baba?
1: Baba wami siyaphila.
2: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
1: Yebo baba.
2: Sifike so sifike sontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa ngine cancer. Manifika ngilapho ngizohlinzwa ngalo. Ngoba ngakukhangela ukuthi cancer.
1: Yasifika
2: bethola bathi akusabo abathuli lutho akusekho lutho.
1: Hayibo.
2: Babuza ngenza babuza bangenze kanjani?
1: Ya.
2: Awungabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kwabamafula kuvaliwe uyabona
1: ngiyabonga
2: kakhulu bonga kakhulu ubaba ngiphilile manje akusikhona ukuthi angikhe maphilise ngi-right manje
1: baba wami siyabonga kakhulu khehla lami
2: bonga mina baba ngiyabonga kakhulu
1: bonga bonga bonga bonga mntanami bonga mntanami ya uthi hayi uthi omunye mina ngabonga enkonzweni khabo
3: hayi bonge bamafula kuvaliwe
1: amen mama wami ya
3: awu gabonge ngaba ngaye mkesheni baba ne mali ka baba wami njengangiyilindile washonayo yaka rafu ngathi ngibuya nje mkesheni baba awu hayibo phela ngishiye insuku engaki imali imali yangena baba ungamane kango 50,000 baba
1: awu mama wami siyabonga
3: uNkulunkulu abusise abosise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga
1: siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke
3: amen amen ngivalile
1: haleluya kama vula kuvale sokwamukela molo mani siyaphila ma
4: siyaphila nathi mprofeti
1: ya
4: ngizobulela mprofeti ngandisexaweni
1: ya
4: xaweni mprofeti wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu
1: wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi
4: yebo mprofethi
1: okay ya
4: ngithe mprofethi kusanjalo ngase ngixelela umama makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho
1: ya
4: hayi umama wabahlanganisa kwabantu mprofethi uthe sebahlanganisela abantu basekhaya ndabaxelela uba kunesiprofethi esinje esiphuma kumprofethi ecaweni yami
1: ya
4: hayi kuthe ndisabaxelela mprofethi unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemesa saxeka ukuba ukhalelani na hayi njengbekhala nje mprofethi usethi mna ngiyayitsho le nto ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi ndiyonikhombisa pho anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza usisimangaliso siyamfuna
1: ya owokugqibela lo kwamavula kuvale sokwamukela
5: yebo sawona baba njani
1: mama wami vala umsakazi emva kwakho ngiyaphila ma
5: ngiyaphila baba khona into engizwa uyikhuluma la ereydweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuni
1: yebo ma
5: nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola
1: manake wemama mana indoda unayo
5: ukhona yebo kunaye umuntu
1: ehe cha njengoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo
5: yebo baba
1: uhlala nayo
5: yebo baba
1: okay unayo nabantwana
5: unabo abantwana inkinga mina
1: wena unabo
5: yebo
1: inkonzo sekamerweni niyayenza
5: yebo baba
1: okay lalelaki figani nobabili kimina
5: yebo
1: ngizonilekelela
5: yebo
1: says one
5: iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena uyakwadumba umlenze ekwenza ihawul kababa wakhe
1: ya
5: waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka kwahlinzwa anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje ukuthi into ekuthi ngiphumeleli nje yasikasetshenzwa yena ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili angifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu
1: kulungele fanake ngifike ngizonihlolela ngizohlola ngizoyibona inkinga ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami
5: yebo
1: uneminyaka emingaki
5: na 31 manje lento
1: yaqala
5: ukungena
1: ngo 2008 hey usemncane mntanami ngizokubusisa mina uthola amawele
5: yebo
1: yeah indoda ikhona eduze njengamanje
5: yebo baba ikhona
1: ngamnikeza ifone
6: yebo zobona
1: baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso ngiyabonga ngiyabonga ukuthi ube indoda amadoda njengawe manje

0: nesikhanyiso sakho ube sosiyanga phethelusa le impilo yakho iyokhululeka egameni ka Yesu wasenazara member father kathi ndawo dad
1: masibulise ke ngegama besu Kristu wasenazaretha kubo bonke abantu abasimameleyo kwiindawo ngeendawo ezahlukileyo usekhaya usemsebenzini ukuloo ndawo ohleli kuyo siyakubingelela siyakubhotisa ngegama likayesu Kristu wasenazaretha uzikhumbule ukuthi yiyo ke le inkqubo ka-3PP prayer power and prophecy uphila abantu kuvuleka izinto ngegama likayesu Kristu wasenazaretha kunento wena man of god ethethwa ethethwa nguYesu kule vesi nxa ifika kule ndoda ihleli ngasechibini uYesu uyayibona uba iyagula and njengoba eyibona uba iyagula uyayibuza umbuzo othi uyafuna na ukuphila ngamanye magama ukuphila kwayo axhobeka kuyesu kuxhomekeke kuye ukuthi yona iyafuna na ukuphila na yiyo le nto uyesu ke ngoku embuza ukuthi uyamfuna uyafuna na ukuphila akambuzi kuyesu ukuthi uyafuna na ungene echibini uyambuza ukuthi uyafuna na ukuphila ngoba le nto isechibini khona yona kodwa kudinga ukuthi uvume ngomlomo wakho ukuthi uyayifuna na uzubuza ukhumbule ithi incwadi yeDeuteronomy ukufa nokuphila kuselwimi lwakho yonke into oyithetha ngomlomo wakho izawukwenzeka leyo nto uzukhumbule phaa kwincwadi kamprofethi uYezekiyeli uthixo njengoba uYezekiyeli 37 uthixo ethetha nomprofethi phaya uthi la mathambo angahlangana na uthi nxa ephendula umprofethi uthi nkosi kwazi wena wathi uthixo kuye jonga profetha kula mathambo ndiyathanda ndiyayithanda inkulumo kamprofethi emathambeni uthi mathambo ndini liveni ilizwi likathixo ngamanye amagama lo mntu wayesechibini enaminyaka ehlele echibini kwakunyanzeleka athathe ilizwi lempiliso alithethe ngomlomo wakhe athi ndiyafuna ukuphila but wathetha into kwakungafanele ukuthi uyayithetha nangona waphila waphendula lo mntu wathi adina uyesu akabuzanga ukuthi unaye na umntu umbuzile ukuthi uyafuna na ukuphila uthi lona andinamntu imentality yakhe uthi ukuncedakala kwakhe ukungena kwakhe echibini udinga umntu ukhohliwe ukuthi uyesu lo ngubuyekunyana kathixo umntu owazalwa ngumariya lithi ibhayibhile ungumntu 100% aphinde abe nguthixo 100% ngamanye amagama uthixo wafikelela kuye ephethe impiliso and njengoba ephethe impiliso ephethe le nto kuthiwa bubuntu bakhe ngoba uthixo esimkhonzayo ngumntu uzukhumbula ukuthi xa ifikayo uyambuza uyafuna nokuphila ithi le ndoda andinamntu hayi my god uthi ke ngoku uyesu xa ithetha nale ndoda uthi jonga impiliso selikhona ngenxa yokholo lwakhe olungapha kunento ithetha uyesu athi thatha ukhukho lwakho

0: ukuthi ngiyakho zibona lapha ku Facebook umuntu ezenza wena ethi ungisibili uba mfonela ke bathi yini impela ngiyangaphi ngiwavuma emelene endleleni ebheke ophongo ngoba wapho uzathi ngikubathi ngisophongo ukuthi ngimelene lapho ngasebheke endlini bahamba-ke bawomakhona-ke yaqhamuka-ke le moto hamuka umuntu nginikeza nje kushouthi uthathe lokho okudaya amanzi neziwasho kwadaya ngokudaya ophinki kwasequlela iswayeke lakugcwala phakathi ngacishe ngafa kwaze kwaduma ngisho ikhanda ngale nto athi ngisayifuni into ngizazama kususe ube ungamnika le nto umuntu ngibezwa bekhuluma bonke abantu bethi bayabonga yasiza ngojuse ngabe ubasiza ngalo ujuse ongibulalayo mina bakuphuza kani kwesibili ngakususani sisangithethani ngaphandle kanti akungose ngiyakubona lapho kuthiwa kwakungesiwo bathi kulona wayegaxe ikhumba lapho igaxe ikhumba ekhiphe itaputapu nezemithi futhi le nto wafuka ayithela edolobheni lokho khona ayithela kwesigujini zizonika
1: no siyabonga gogo sixwayisa nabanye nje abantu-ke ukuthi abantu bayagama uyabona ngiwakuzowakubulala
0: nguzuthi
1: kunegulusha lapha esini
0: benginegulusha lapha ngane yami leligulusha ngihambe ngenyakowasolayo bethi mama wakwayi-special nithi ngiyile bathini ukuthi bangisako -exlay bathi bangishekhe i-TB bathi anginayo bangakhuluma ngalutho le nto ngasi ayifushi ukuthi ikopoza ngathi ikopoza amanzi esengiba nokudenda kulenyukayo-ke lokudende kungalasi ukuthi ngolwane noma ngithi ngithatha amanzi ngiyaphalaza lungaqabuki lungiqili ngize kudose ngizane konke lokho ngiphuzela ujusi lwehlile sesiboshile ma ngihamba sengidonsa ngikhathale
1: umama kuphi ekhaya
0: lapho ibhanganomo ngiwahlangini kanye wakwanya
1: umadlamini okanye wakwanyana
0: ebhanganomo sizakele ngane mnaphakuwo futhi ngiyakubona ukuthi uma lokho engiphikelela ngisakuwe nalokho okusasele uzogcina kuphelile
1: amen siyabonga gogo
2: sawubona babosi hayi ngicela ukuthola ubufakazi ngumazulu hayi ngiyasifika lapho ngihamba noma safika sathenga umavuthululi hayi salalela i-VN ngendlela ositshele ngayo salalela ukuthi usimenze sangathathwa watsho senza kanti sithenga umavuthululi asithenge ijuse hayi saphuza isipuni ekuseni ntambama hayi mina azi nto ehlezi uyezwa ngabantu asomdala ayikwazi wangisiza ukuthi ngithi nkosi yami hayi mina manje mina baba angazi uvuthulilile umavuthululo wayisusilwane kosi kanti mina lapho ngangizele nje umntanam owasha wesilwane umncane no-13 years ngithi sawusebenzisa sonke kumingama umntanam saqhuma umavuthulo saphuza ijuse spoon ekusentambama hayi mina manje kwenzeke imihlula ingane yami isindile baba ulema qondile ezaphela ilonda ebesegcwele umlomo bayishaya ngesilwane ingane yami yajijeleka umqala nolimo lwagoqana ulimo zangikhala inyembezi baba ngikhala ezinyembezi unoba uyakhumbula ngangikhala ziphumele inyembezi mntana namhlanje uyaxoxa iilonda zabe sanezasha uyasebenza ujuse uzivuthulelile nkosi yam wasivuthulula umavuthulula ajijela kayehle aye ujuse eshisashise iilonda mntana kumina kugeqa amagula ngoba ungelaphe isifo esingakazi ebesesihlule izinyanga ey'namagama amakhulu lapho ngokuba ungisize ongangokuba namhlanje usuku lwami lesibili ngumaperod

0: hayi uthi mami nede yafika ijuice wa vele wayiphuza waphuza nje washathu weyibuni umthamo uthi wavele wagobhoza umthamo wagobhoza umthamo uthi ingane zakhe beseyikhala seyikhalisa ukuthi akasathami ushawe yinto ensemini kodwa lowo mama lowo uvuke phansi naye ucela ukuba usupply omunye umama engamnikayo futhi ijuice umama wavele wakhipha amatshe kwaphuma amatshe mayethu endlini encane kwaphuma amatshe uthi kwaphuma nezinto engathi imneke hayi angiyazi abantu abayifunayo angisabazi abangaka mangi-ode u-15 mncane sengicabanga ukuthi ngivele ngcono ngisho 20 ngizo-ode ngendlela abantu abayifuna ngayo u-15 nje kade ngiwulande kubaba uyaphela manje
1: sembona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka engolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi ngayithekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithathe u-9 years esibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje iy'nsuku ey'ntathu ngawubona umehluko umanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esibili benginey'nkinga ey'ningi yomhlana wami ubona ngathi benginezinso nginey'londa la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilala ngiyambonga kakhulu ubaba uSibiya ngithi aqhubele phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okuphilisa abantu okunye ongenzela ijuice ngaphuzisa omunye usisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaya ey'nsukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi kuyena waqhubeka waya ey'nsukwini zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkingayo kujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhwele phambili nokusiza abantu amen
2: amen.

0: ngokusebenza nje kuwe uvuthulula nezinto ezisegcekeni ekhaya ngokumavuthululo uyakwazi ukuthi uthele ngawo kuphuma amabhodlela aphuma ikhophane zabadakade zihlale ngaphansi angikhulumi izwabethi mina ngiyakutshela ma uyenza lento ekhaya uyomfonela wena uyawubona uyamfonela wena ungitshele ekhaya noma ngabe kuthiwa iyikhokwane bezifakwe phansi ziphuma zibe ngaphezulu zihlale ngaphandle uzibone ngamehlo mntanami uyangezi ukuthi ngithini kusho mina this is major prophet DK Sibiya isahlulampisi ngadlangadla ma-1000 isilwane samandla siyofela emandleni uhulu ngibukani ngoba mina ngiyihlo kwakho ngihlo kwami ugadla bethithiza uswahla nomprofethi ophenduka udondolo kwabanini unkulunkulu ungithumile ukuba ngusize unkulunkulu ungithumile ukuba ngikhuluma izinto esiprofethi ophezu kwempilo yakho unkulunkulu ungigcobile ungigcobele wena ungigcobele isimo sakho woza ngusize impilo yakho ngeke ifane unamandla unkulunkulu engimkhonzayo uyaphumelelisa unkulunkulu engimkhonzayo uyanqoba izinto ey'bonakalayo ney'ngabonakali ngigcwaliswe ngamandla ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho noba kunini na zakhela isikhathi fika amaprodukti kahlale khona ema-ofisini ethu lalela le product ekade ngikhuluma ngayo mavuthulula ubiza u-R550 kuphela uzitholele wona impilo yakho ngeke iphinde ifane ungakhohlwa ukuthi kunosawuti obomvu wala ekhaya okuyiwona engugaranta kakhulu ukhona nomhlophe ngiyawugaranta nawo kodwa yabona na uthi wena ekhaya awusalali na uthi unezimo ezithize ekhaya ezikuxakile awuphathi u-R100 wakho uhambe lapha e-ofisini ufuthi ngifuna ninginikeza usawuti obomvu ninginikeza usawuti obomvu ikhulu into ozoyibona lalela wena uzophenduka isithu uzojoyina isicubu sofakazi nawe thole nje lo sawuti obomvu inkulu into ozoyibona empilweni yakho lalela maningi kakhulu ama-product bengithi angeke ukhele phezulu ama-product ongakwazi ukuthi akulekelele uyabona-ke ngikhathele ngobaba obaba ngampela ubaba ongababi akafuneki ngithengi nebhulethi yobaba ibhulethi idubula ingqothovu yomama uyabona uma ubaba afuna ukwazi ukuyishaya ingqothovu ngampela ngoba phela umama abazingqothovu ngeke ubaba onesibhamu esingadubuli bengizwa-ke njalo obaba ukuthi ngithini ukuthi ngiyanibona ngihleli ley'ngane ubaba onginesibhamu esingadubuli abimfuni ubaba mina othi uma kugitshelwa asuse umama amsuse ethekwini noma sorry amsuse emtuba noma amsuse empangeni noma amsuse olundi noma amsuse kwanongoma emsuse athi babheke eThekwini abese emlahle edokodweni engakafiki nasethekwini ngeke ngeke kuze kwenzeke lokho fake ibhulethi ngisho kuthiwa-ke manje bathini abantu bathi wena unjanijani awusekuphinde ube yindoda ngithi mina uzoba yindoda ngezithi ngithini ya thola ibhulethi okay baningi-ke la maprodukthi engikhuluma ngawo amaprodukthi
1: Sawona Sibiya unjani? Mama wasengoje. Lokho befuna ujuice ngagcina ngutholile. Wawusebenzisa babantu mavuthulule. Indlela ongisebenzele ngawo ngiyawubona umehluko nasemzimbeni ngiyawubona umehluko. Ebe ngifuna ukwazi ukuthi ngoba ngiwusebenzisile ngaphinde ngiqhubeke futhi. Ngawakhona ingane ebengikhuluma ngayo engahlalela ekhaya. Kodwa nje emveni kokusebenza singavuthulula ngibona iyabuya amalanga azoyalandelana ngicela ngichazela baba ukuthi ngingaqhubeka ngisebenzisa iy'ngane zona zingawusebenzisana ngoba khona futhi la ungisebenzele khona kunomkhweyane obezovela kuthe ma kufanele afike kwathiwa kufa imoto bangabe besakhona ukuphumelela kodwa yena eyedwa nje wagcina efikile awafike wenza kahle baba ngicela ukubuza ukuthi ngingaqhubekani ney'ngane ey'ngawusebenzisani ngoba mina ngiyawusebenzisa nobaba sibabili ngiyabonga ndaba ngifuna uza khona lokho angiyaxolisa ndaba emveni kwesigaba sesibili ngisisebenzisile ngakho kubaba wami ongizalayo usewashona wanokha emnyango ngabuza ukuthi mina ngibani kwathi yena izwi angisalizwani ma ngithi ngiyovula wathi isandla sami washona vele wayekade ebhula ngesandla sasesaze sancipha ndaba angazi ukuthi bekuchaza ukuthini kodwa nje bese ngisesigabeni sesibili sey'dalo ngimbona kuzosa kube yilanga lesithathu ba
2: sanibona embusweni igama lami ngumthokozisi wakacama ngiqhamuka ey'ngolweni ngezwa ngejuice eredweni yababusibiya into engenzele yona isimanga ijuice ngafike ngayithenga kumala embusweni emahhovisi nayithekwini ngawuyisebenzisa sengesibhobo esingithahle u-9 years lesibhobo singiphethe kodwa ngayiphuza nje izinsuku ezintathu ngawubona umehluko kumanje ngiyaphila ngizothenga enye ijuice esimini benginenkinga eyiningi umhlano wami ubona ngathi benginezinto nginezilonda la ngemuva ngaphakathi kodwa kungavumi ukuthi ngilale kubuhlungu noma ngilale ngiyambonga kakhulu baba uSibiya ngisaqhubela phambili umsebenzi wakhe omuhle kangaka okukhulisa abantu okunye ungenzela ijuice ngaphuzisa umusisi yona lengangiyithengile yodwa ngamshayisa izivalo ezimbalwa wengasaye ensukwini wabuya wazongitshela ukuthi ijuice imkhiphe udodi ngaphansi igazi elalikade loma la ngaphakathi njena waqhubeka wayey'nsulweni zakho uyaphila kumanje siyabonga kakhulu nami mehluko ngiyawubona benginenkinga-ke ukujulelwa nayiy'nyawo nokuthi ngijuluke nje kodwa manje umehluko ukhona kakhulu ngiyabonga kubaba uSibiya ngisaqhubele phambili nokusiza abantu amen
1: amen
3: ngicela ukubonga kumprofethi uSibiya benginey'nkinga ey'ningi ngezwa ngomavuthulula ngase ngiyawuthenga ungenzela iy'manga iy'nto zami ziyakhanya nemali sengiyayibona zonke izinto nje ziyenzeka ngoba sawusebenzisa ney'ngane ney'ngane sey'thole nomsebenzi ziyasebenza zonke izinto nje zivulekile kuyakhanya nje sengiqalile nje ngizama nebhizinisi liyenzeka ngicela ukubonga kakhulu kubaba uSibiya ngomavuthulula ngenhlukane nawe ngiyabonga baba uSibiya
1: hey sanibonani guys hey akakunzima empilweni bafowethu sihamba sidlala abantu sihamba sidlala abantu kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu ozongisiza ngahlangana ngenye ilanga nje ngahlangana nomprofethi uSibiya ngixayekile kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya umuntu othizeni nami kunokuthi uma uxwayekile uhambe ubeke iy'nkinga zakho uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje umuntu wangilayela ngumprofethi uSibiya aye nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya umprofethi uSibiya ngamuxwala iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba uvele wathi khululeka mina ngikhulume kakhulu ayibo guys yazi enye into ungayiqondi Prophet uSibiya ngicela ukuthi esiwanginikeza umuthi wayethi umavuthulula kwathi nje wathi ngiyahambe ngiyochela ngigeze ngigqume ngigeze ngichele hhayi ngangayikholwa le nto hhayi ngoba phela ngixayekile bafithi ngahamba ngayokwenza kwami kuhlangahlangene akuzwana umndeni awuzwani umyeni wami akangifuni konke nje kuyines akuhambi kahle ngisho ey'nganeni azokuthola umsebenzi after ngagquma nje only 3 days ngachela eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini kwavuleleka umyeni wami uyasebenza baze bamusa ngisho emsebenzini bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu ayibo bafethu baphana abantu abaneqiniso laminyango ngiyabonga kubaba uSibiya ngiyabonga nakulo wangisiza kwangithumela kuyena ngiyabonga kakhulu kosambenga ithemba basengililahlile nami basengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo uyaqhubeka uma usaphila uhambe ufuna ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya halala ngithi phambili baba qhubeka ukwenza nakwabanye uNkulunkulu akugcine nezingane zakho zifundise kuze makuphele imihla sabe ziwazi usiza abantu ngeqiniso hayi inkosi yami ngowufakazi
4: kuhamba kahle manje kwami kuhle yonke into ngiyathandwa

0: abantu abamba right bayasebenza bengasebenzi nje usenikeze ngisho truck umsebenzi uyasebenza konke kuhamba kahle ngiyabonga hayibo ngiyabonga Nkosi yami ngiyabonga ngiphezi
1: sanibona nibalaleli gama lami nguPinki ngakwaRhadebe ngiganele kacele nginengane ezo-3 ngishadile nginomyeni wami ubabucele ubabucele sike sahlukana naye unyaka wonke sihlukene nobabucele ngishiye nengane zincane ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina ngagquma ngomavuthulula ngawusebenzisa ngawukhuthalela umavuthulula introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye ngawusebenzisa umavuthulula ngingakagquma okwesifoo ngisagqume kathathu ngezwa ngobaba wami ngifonela ethi ucela ngimsendele ilocation yala esathuthela khona ney'ngane ngingakamsendeli ilocation kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami ma ngibuye emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile usebuyile ubaba wezingane zami akaphindanga wahamba naye waqhubeka wasebenzisa umavuthulula wabona ukuthi khona okurongo abebendlise kona bamenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe ezo-3 ngiyawurekhomenda kakhulu umavuthulula ngubonile wenza izimanga zenzekile izimanga empilweni yami balaleli ngiyabonga sododa uqhubeke usize nabanye
2: sibingelele kuzo zonke indawo sanibonani unkulunkulu wami makanibusise banganilwele makaninqobela izinto eniyibonayo neningayiboni enizaziyo kanjalo neningazazi bamba umbuso umusa kanye nokubonakaliswa kwamandla iyona nto esiyikhulumayo leyo umbuso umusa ukubonakaliswa kwamandla nifuna ukukutshela ke wena muntu ke olapha ya eThekwini namaphethelo ukuthi ngolwesibili ngomhlaka-2 inkulu into ekhona lapha embusweni njengoba bengishilo ngine free consultation lapha nakakhulukazi kule free consultation nenza ispiritual check up lapho khona ngicheka noma ngibuka khona impilo yakho yakomoya ukuze ngithi ngibangusiza ngazi ukuthi ngampela yini lena okufanele ukuthi ngibusize ngayo ngaphandle kokuqagela ngaphandle kokucabangela sebenzisale lithuba-ke elibalulekile kakhulu elingazivele onalo la eThekwini ngikhuluma nge-free consultation ye-spiritual check up ngibuke ukuthi yini wena ngampela leyenza ukuthi wena ngampela ibhizinisi lakho lingaphumeleli leyenza ukuthi impilo yakho ngampela ishone phansi ingayiphambili leyenza ukuthi emsebenzini bangakurejisti bangakupromote nakukupromota barejista bayapromota abanye wena lokhu bela itoho nje akekho awupromothwa muntu baqhubekela phambili abanye wena lutho lalela le nto ngizokusiza mina lalela ngizokusiza silungise le nto okuyiyona eshethisa impilo yakho eyenza ukuthi impilo yakho ingayi phambili kule free consultation ngibuka nje impilo yakho yakomoya ukuthi ngampela wena kahle kahle izinto zakho ziphethwe kuphi ikuphi lapho izinto zakho ziphethwe khona ngabe ngampela yini isiphi ngampela lesithunywa noma lesidalwa esiphethe impilo yakho nesiphethe inhlanhla yakho ngampela uyeke lokuhamba uqagela ngampela ukuze wazi ukuthi impilo yakho iphethwe kuphi kubalulekile kakhulu ukuthi ukwazi lokho ukuze uzokwazi futhi noma ukuthi ulungise izinto wazi ukuthi uqalaphi unkulunkulu ngithumele uba ngukhulule ngigcotshele wena ngigcotshele isimo sakho lalela angikhathali ukuthi mina impilo yakho seyihambe ibanga elide kangakanani inomonakalo kukhona into engizoyilungisa empilweni yakho kukhona isimo engizosilungisa empilweni yakho kanti ungakhohlwa kulesi spiritual check up ese-free consultation sokuyi-free consultation lapho khona sibuka impilo yomuntu yakomoya bese siyamsiza ngokwendlela okufanele ukuthi asizakane ngayo ngithi mina ungaphuthelwa-ke sebenzisale lithuba ngoba ngisho ukubona nomprofethi kumahhala angeke ukhokhe ngisho isente ukuzobona nomprofethi bakuyazi umprofethi uyakuyalela-ke uzobe seke wena ungaphatha nje imali yama-products umprofethi ukuze makuyalela ukuthi yini mhlawumpe okufanele ukuthi uyithole ma kuthi ufanele ukuthi uyithole ngampela bese ukwazi ukuthi ngampela-ke usizakale right-ke sedlule lapho khumbula ungakhohlwa ukuthi ijuici yethu isespeshalini bakwethu ijuici ngampela esisize iy'nkulu

ngabe ucakwe ukungahlalisani kahle nabantu ophila nabo, ngabe ucakwe ibhizinisi lakho elingahambi kahle, noma umsebenzi ongawutholi, uNkulunkulu wasembusweni ukuhambele namhlanje ugcobo lomprofethi luzokwenza isimangaliso ngempilo yakho. Right ke, uma ngabe ke useThekwini noma sinomhlobo oseThekwini, ngicela umiyalele ngomhla ka 2 kuzobe kunesimangaliso laphaya. Umprofethi uzobe ke enze ngempela imbizo enkulu lapho abantu bezobe bekwazi ukubonana nomprofethi kwi 1-on-1 mahala, bese bethola ke izinsebenzo zabo. Yebo, wena ke osemandeni ngomhla ka 3 umprofethi uzobe nawe, kuwe wena obhukile nosazobhuka, oshaye ku 079-655-1813 inamba ye-ofisi lamprofethi leyo ozobhukha kuyo wena esemandeni, kuzikwazi ukubonana nomprofethi ngomhla ka 3. Bese siyadlula siya kumhla ka 4, umuntu oseshowe aphuthume lapha phambi kwaseboxer ongaseChester ngo 10 o'clock isikhathi ekuseni. Umprofethi uyobe khona ephethe zonke izinsebenzo ozidingayo umhlobo wami. Yebo, uzokwazi nokuthi ukhulume nomprofethi ke umlomo nomlomo lapha eshowe ngomhla ka 4. Bese siya kumhla ka 5 ke sesikhulumile kakhulu ngomhla ka 5 inkonzo yethu enkulu lapha empangeni, nomprofethi usekhulumile ke ngayo. Ngicabanga ukuthi ke usunawo wonke ama details apheleleyo ngenkonzo ya ngomhla ka 5 elapha ya eTown Hall kwaMasipala. Yebo, phuthuma ke nakhona inkonzo yethu 6-6. Bese siyadlula siya kumhla ka 6 ekuseni lapha ya Olundi, umprofethi uyobe khona eofisini lethu siqo sakhe ezokukhulekela kunikeza izinsebenzo. Yebo, enze nawe futhi ke i-1-on-1 ngomhla ka bani? Ngomhla ka 6. Siya kumhla ka 8 umprofethi ukhona kwaNongoma lapha ya eNongoma ini ngehora leshumi 10 o'clock ekuseni ngomhla ka 8 umprofethi ukhona eNongoma ini. Mawungayazi indlela uyibuze ufone ku 079-655-1813. Kanti ngomhla ka 9 umprofethi soPhongolo ePhongola Country Lodge, akusukume nesinedolo impela ngobuya ubhoko ulibeke phansi. Ngiyakuthembisa ngomhla ka 9 umuntu soPhongolo phuthuma, umprofethi ukhona. Bese kuthi ngomhla ka 11 sise ofisini lethu ke eMtubatuba kwaMadolo Center esaluni kwaNomi. Ngomhla ka bani? Ngomhla ka 12 i-ofisi lethu empangeni lapha ya Union Street ebuilding laka Kenneth lapha kule passage enefinish ungene ukhuphuka itebhisi office number 2. Yes, kanti ke asikhulume ngosuku lwanamhlanje ke, namhlanje ulwesihlanu umprofethi ukhona empangeni. Njengoba kulwesihlanu nje ukhona empangeni umprofethi, uzokwenza i-1-on-1, uzokukhulekela, uzokunikeza izinsebenzo, akugcobe ngamafutha engcebo, uthole lonke uhlobo losizo oludingayo namhlanje njengoba kulwesihlanu nje. Kanti ke kusasa ngesabatha useThekwini ke, siyakwazi lokho. Shaya ke ku 079-655-1813 079-655-1813 inamba ye-office lamprofit leyo. Shala noma ngasiphi isikhathi, mawuthanda futhi uyawhatsappa, mawuthanda uyayisenda i-SMS, kodwa kakhulukazi kube WhatsApp ukuze sizokwazi ukukhuluma inkulumo epheleleyo, sikwazi ukuphendulana. WhatsApp ungcono. Right ke, mawufisa ukukhuluma nomprofit Qobo ungamshayela yena ke ku 082-098-1282. Phindele 082-098-1282. Sikhumbuleke insebenzo kwaNongoma zilapha ya enumber 88 erenki emathekisini aya esigubudu. Yebo, ngaphambi kwamathekisi aya esigubudu rank number 88 uzothola lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo kwaNongoma. Bese kuthola undi eofisini lethu ezansi lapha ngakatepha, uthole usisixolile Zungu uzokulekelela empangeni Kenneth Building phezulu laphaya office number 2. Bese kuthi eMtubatuba Madolo Center laphaya esaluni kwaNomi. Bese kuthi ke okude ke uyakwazi ukuphoselwa insebenzo ayidingayo. Singakhohlwa nako supply bethu zikhona zonke izinsebenzo, sesokupha-ke la inamba e-office uma kuthi uyaqala ukulalela udinga isupplier ngakini. Kodwa-ke uhlabisa unayo usupplier ishowe uNongoma, sorry, uhlabisa ishowe i-Fryhead lapha ekhemisi kwamaphakathi, iNgwavuma, uPhongolo, yebo, iMelmoti, iKranskop, iStenga,
Eh, in Zamazam.

0: yebo Hillcrest zonke lezo ndawo zinabo o supply wena okwenye indawo ke ushaye sikuposele insebenzo yakho ngibe umbuso wodwa amen.
1: Hey, sanibona guys. Hey. Akukunzima impilo bafowethu. Sihamba sidlala abantu. Sihamba sidlala abantu. Kanti ekugcineni uNkulunkulu uzongiqondanisa nomuntu. Uzongisiza. Ngahlangana ngelanga nje. Ngahlangana nomprofethi uSibiya. Ngixayekile. Kahle kahle ngalayelwa ngomprofethi uSibiya. Umuntu othizeni nami. Kulokuthi uma uxayekile uhambe ubeke inkinga zakho. Uhambe usho nje umuntu sizixoxela nje. Umuntu wangilayela ngomprofethi uSibiya. Hayi nami ngahamba abantu bangaka umprofethi uSibiya. Umprofethi uSibiya. Ngamuxoxela iy'nkinga zami ngathi sengikhathele kade ngihamba. Uvele wathi khululeka. Mina ngikhulume kakhulu. Hayibo guys, yazi into ungayiqondi. Umprofethi uSibiya ntshontshesi wanginikeza umuthi wayethi umavuthulula. Wathi nje, wathi ngahambe ngiyochela. Ngeze ngiqhume, ngeze ngichele. Hayi ngangayikholwa le nto. Hayi ngoba phela ngixayekile bafithi ngahamba ngayokwenza. Kwami kuhlangahlangene, akuzwana, umndeni awuzwani. Umyeni wami akangifuni. Bonke nje kuyimesi. Akhambi kahle ngisho ey'nganeni nazokuthola umsebenzi. After ngagquma nje only 3 days ngachela. Eyibo kwavuleleka ngisho umyeni wami bengasathandeka emsebenzini. Kwavuleleka umyeni wami uyasebenza. Baze bamusa ngisho emsebenzini, bamusa ngisho iholo ngaphandle kwesizathu. Hayibo bafethu akhona abantu abaneqiniso leminyango. Ngiyabonga babu uSibiya, ngiyabonga nakulo wangisiza wangithumela kuyena. Ngiyabonga kakhulu kosambenga. Ithemba basengililahlile nami, basengililahlile ithemba ngoba kade ngihamba. Kodwa ngaphela impilo ayincanywa impilo, uyaqhubeka uma usaphila uhamba ufuna. Ngithi mina halala ngomprofethi uSibiya, halala. Ngithi phambili baba, qhubeka ukwenza nakwabanye. Unkulunkulu akugcine nezingane zakho uzifundise kuze makuphele imihla sale zikwazi usiza abantu ngeqiniso. Hayi Nkosi yami ngowufakazi, kuhamba kahle manje kwami, kuhle yonke into, ngiyathandwa. Abantu abami ba-right, bayasebenza. Bengasebenzi nje usenikeze ngisho i-truck emsebenzini, uyasebenza, konke kuhamba kahle. Ngiyabonga, hayibo ngiyabonga Nkosi yami, ngiyabonga ngiphezi.
2: Sanibonani balaleli, gama lami nguPinki ngakwaRhadebe, ngiganele kaCele. Nginengane eziwu-3, ngishadile nginomyeni wami uBabucele. uBabucele sike sahlukana naye unyaka wonke, sihlukene noBabucele, ngishiye ney'ngane zincane. Ngawukwa-introduswa umavuthulula kumina. Ngagquma ngomavuthulula, ngawusebenzisa, ngawukhuthalela umavuthulula. Introduswe ngomunye umama nje esikhonza naye, ngawusebenzisa umavuthulula. Ngingakagqumi okwesi-4, ngisagqume kathathu. Ngezwa ngobaba wami engifonela ethi ucela ngimsendele i-location yala esathuthelwa khona ney'ngane. Ngingakamsendeli location kusho ukuthi wayesehambe ebuze banganini bami. Uma ngibuya emsebenzini ngiyabona naye imoto ipakile, usebuyile ubaba wezingane zami. Akaphindanga wahamba naye, waqhubeka wasebenzisa umavuthulula. Wabona ukuthi khona okurongo abebemdlise kona, bamenza ukuthi ashiye uma wey'ngane zakhe eziwu-3. ngiyawurecommenda kakhulu uma vuthulula. Ngubonile wenza izimanga